Dadiwin Trimo tu kuanganan lo ketunanan imaning marah sidelah ket nyepukang rasa.